kona siyabonga baba nanamhlanje ukwenza izinto esingaziwa ngabantu abantu bathi kuphelile ngamweni uthi qha uthi omunye uphakamisa phambi kwezitha zabo.